0: 32.7 Thunder FM kagayan de oro city 33.7 Thunder FM bukido nawang mo meet that's it was brought to you by Big Shot Hot Dog bigati salasa swag sa bulsa
1: DJ Papalugi.
0: Ito na nga, syempre, last hour ng ating program at this a little cloudy morning. Ngayong umaga ng Friday. Pero may konting liwanag ng araw. May konting sun rays. Pero hindi ganun katindi, ano? Slow moving. Oo, yung pag-akit ng haring araw. Actually, nakakakit na siya. Natatakpan lang siya ng, ano, ng mga baga nga cloud. Siyempre ba, sa last hour natin, dito mangyayari yung ating isa pang draw ng ating bugas at groceries. Kumusta naman? Lahat ng mga sweethearts natin, ano ng update sa loob ng inyong mga bahay? Ano, lahat ba nakapaghilamos na? Tingnan nyo ulit, tingnan nyo mga sarili sa salamin. Lagi ko paalala sa inyo, lagi nyo titingnan ang inyong sarili sa salamin. Para at least, nalalaman mo, namomonitor mo kung nagugustuhan pa ba nung kapares mo yung nakikita niya araw-araw. Ligo na! Kapag naghilamos ka, tapos tinignan mo sa salamin, hindi mo nagustuhan, maligo ka na lang. Maligo ka! Kasi iba pag naligo eh. Tapos pagkaligo mo, bumalik ka ulit sa salamin, tingnan mo. Okay na ba? Nagugustuhan mo na yung nakikita mo? Kung hindi mo nagugustuhan na nakikita mo, ano pa kaya yung pares mo? Magandang morning po. Ay, papagood vibes lang yan ha. Siyempre pa sa last hour natin, still with me. Ako pa rin to, nagmamando hanggang alas 9 ng umaga. Jason Steele. Ha? I-shoutout natin, sina Malandro Gato, sina Vera, maraming salamat. Ganun din yung mga taga... Uy! Zone 2 CNHA Kauswagan na sobrang busy ngayon habang nagka-background ng Hard FM. Magandang umaga kina Winnie Bolhano at saka kanyang family, kina Lita Fabella at family Analisa Niones. Magandang umaga din kina Rose Celine Uau, kina Judith Salomon and family, kina Lelet Ormichigos and family, at Jenny Ogalin ng Kailara and family. Alam mo yung parang nagpapasalamat sa Misa yung sa huli, yung mga nag-sponsor ng Misa and family, yung mga ganun sa dulo. Ano? Ayan, magandang umaga po. Maraming TY sa inyong pagpaminaw. Tinambakan na ako ng mga mensahe sa ating text line. Unahin muna natin ang Egypto family. Sabayan riyan, Zone 2 Lower Bulwan City. Oh, thank you so much. Mga taga-Kapiston, Kauswagan, Binlogs, Borden, good morning! Nagkang salamat sa inyong pagpaminaw. At syempre pa, Laskuna family. Sana'y magkitain yung mga umaga dyan, kamulo at iman sa estudyante, naka-background po ang Hard FM. Shoutout sa mga anak daw niya na lang ay kaya muli ho. Malamang nakapasok na to kasi kanina pa pala to next day. No? Manzano family, Arellano family, Balasabas family, Tapdasan family, at ang Maramag, mga taga-Maramag Bukidon niyan at lahat ng drivers ng Motorella. Iba pa mga nag-text, mamaya ko babasahin ha. Tampakan na pala ako. Commercial break tayo sa kilit. Magbabalik tayo with more, ha? Padayon lang, sweetheart, sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
2: Hard 92.7.

0: Ngayon nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Arasada, 31 minutes after 8 o'clock.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: Aha, ka-traffic ka ron, ha? Alamin mo na natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
4: RTA.
2: RTA.
4: Heart FM.
2: Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
4: RTA.
2: Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Ito na si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi na sa linya. Jay, good morning!
5: Good morning, Jason Steele. Lapasan area, may bagyang pagpipila ng sasakyan, pero dire-diretso. Papunta naman dito sa Lincoln Drive. Okay naman, maayos naman. Hanggang sa papagusot ako papunta Pimentel. Okay naman, one way lang Pimentel. Palabas ka niyan at paglabas si Jaipur,

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM boogie dawn. We got 45 minutes out of 8 o'clock. It's a Taylor Swift open line for you dance. It was brought to you by Birch Street 45 twin pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Ito po na yung mga pa-shoutouts natin, ha. Magandang umaga po na sa kanyang banda daw na nag-drive sa A2 Sam Taxi. Si Tetax Lopez na guwapo. O, magandang umaga. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ito din ang Ako Marketing Corporation, Ipil Street, Carmen. Advance Happy Fiesta, Barangay Carmen, ha. Galing kay Cheryl Oporto. Oo. Si Jason Steele po ako. Oo, Cheryl. Ako po si Jason Steele. Yun. Maraming salamat po, ha. Sa inyong pakikinig dyan sa may Ako Marketing Corporation sa may Ipil Street, Carmen. Maganda ko baga rin. Shoutout sa amigo na natin na si Abet. Always sa Carnev sa kanyang taxi. O, maganda ko baga. Abet. Ano pangalan ng taxi mo? Galing to kay HBG Joseph. Maganda ko baga. Good morning. Lady M from Igpito Paul. Maganda ko baga, Lady M. Hanggang salamat sa iyong pagpaminaw. Si Rico Batsinicha from Makabalan. O, lagi nakikinig sa atin ito. Maayong buntag niya, ha? Wala na yung kakadaog pa. Agay. Sige, basta panayon lang sa pagpaminaw, ha. Maraming pantikas ang darating. Magandang umaga. Ano to? Shoutout sa ako mga kids na going to school. Kina L and Ashar. Magandang umaga po. Hindi kompleto ang ride to school kung walang Hard FM. Wow, dagang salamat sa pagpaminaw. Magandang umaga po. Pwede po ba sa SM na diretso kuhaw ng tickets o niya gabi eh? Or nidyod sa station na mismo? Kung taga CDO po kayo, pwede pong kunin nyo na dito. Pero kung taga galing pa kayo sa malayong lugar, eh pwede sigurong sa SM kasi alam nga naman magbalik-balik pa po kayo. Pero kung taga CDO lang naman po kayo, abay kunin nyo na po dito kasi hanggang lunch lamang po ang pagkuha po ng ticket dito po sa station. Pero pwede nyo pong magtagpo tayo sa SM. Ha? Okay, maganda ko baga po, mga taga kamamanan. Good morning, kina Roxanne Mancha, Lorimer Sakala, kina Kenji Ato, kina Mercy Inday Mansueto, at saka BBQ Family. Dagang salamat sa inyo magmamina. Tara, mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Eto na, ha. Alamin muna natin sa ang area tayo bubunot ng ating second winner, Ruleta Select. Ayun, o. Dito po kami matatagpuan sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Huminto sa Kauswagan. Bunot tayo sa drabags ng Kauswagan. Tuara, isa lang. Ang address... Zone 7 Kauswagan. Zone 7 Kauswagan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Zone 7 Kauswagan, Jennifer Oro. Jennifer Oro, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries, Jennifer Oro. Dali na, pupunta ka dito, magdala ka ng ID. Isama mo na yung ating first winner kanina. Itong TNVS driver na si Joe Villegas. Joe Villegas, nanalo ka din ng bugas at saka ng groceries. Samantala, ito pa yung mga pangalan pa ng mga nanalo. Ito, congratulations. Nakadaog sa big bugas. Si Jasmine Carmona. Jasmine Carmona ng Bayabas Zone 6. Nakadaugbud kang bugas at groceries. Ganun din si Jenna Belonghilot. Jenna Belonghilot ng Gusa. Congratulations, ha. At si Redentor o Rodentor Agapay, yung taxi driver. O Rodentor Agapay, taxi driver. Congratulations. Nakadaug sa kang bugas and groceries. Ang hinadali, pagdala og ID, yung mga pangalang nabanggit. Sumayin niyo po ang ating The Price is Rice Overload. Ito po yung hindi sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for another break, ulit ang mga huling mga minuto ng ating program. Standby kihapon, sweethearts. Sa patayong kihapon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

92.7 Thunder FM again. The Aura City 93.7 Thunder FM. Looking on time right now. Hey, we got two more minutes before 9 o'clock. It's a Justin McCartney for you with Beautiful Soul. Oh, yeah. Ang nimits ko aban sa taxi nakikinig sa atin si Abit pala yon. You know, magandang umaga po. Tagang salamat. Ang nakikinig din sa atin dyan sa may lapasan. Namahog ka ron si Karen Torres Nilo ng lapasan. Thank you so much for listening. At yung anak niya si Lovely Luza Torres Nilo. Good morning, good morning, good morning. Tagang DY sa inyong pagpaminaw. Time for me to bounce. Maraming maraming salamat po. Ano ba lang inyong mga plano today? Uy, kita-kits tayo mamaya, ha? Oo, doon sa SM Downtown Cinema 3 and 4 para po sa Moana Black Screening. Ha? Be early. Pag sa'yo ba? Oye, follow nyo ako sa akin page. Hard, Jason Space Hard FM. Ha? That's Jason Space Hard FM. My name is Jason Steele na naniniwala sa kasabihang ang tao nga dili ikaw ang kalipay, dili yun malahutay o reply. Panayin sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Core!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Kumpiyansang House Prosecution Panel na matibay ang kanilang inilabas na ebidensya sa Article 4 ng Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Impeachment Legal Spokesman and Counsel for the Prosecutor Attorney Benjamin Talosa Jr., isinailaliman sa cross-examination ng defense team. Ang kanilang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong, hindi nito matitibag ang katotohanan sa aligasyon. Gayunman, iginit ni Attorney Toloso na karapatan ng depensa na usisiin ang saksi ngunit nananatilian niya ang kanilang tiwala na matibay ang mga nauna nilang ebidensya. Tiniyak ng prosekusyon na mas lalong titibay ang kanilang ebidensya kapag iniharap na ang susunod nilang testigo na si NBI Regional Director Jeremy Lotok na inaasang dadalo sa impeachment trial sa susunod na linggo. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 12 more minutes before we hit 10 o'clock. And Jamie Rivera, but I've fallen for you. Nahulog naman ko. And gumet up ka. Hello, Dr. Hart. By the way, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. At ang ating pinag-uusapan, mga sweethearts. Oo po. Oo naman, syempre. Kasi yung pinag-uusapan natin, Dr. Hart, malaking bagay ba ang intimacy?
1: Malaking bagay.
0: O malaking.
1: Yung pinag-uusapan, malaking bagay.
0: We're talking about size. Malaking bagay ba? Napalingon siya, Tia Irene. Malaking bagay ba yung intimacy?
1: Aba.
0: Para sa pagpapatibay ng isang relasyon.
1: Greet muna ako ng good morning.
0: Oh, greet ka muna, Dr. Hart.
1: May importanteng mahalaga lang eh.
0: Oh.
1: May importanteng mahalaga. Good morning, sweethearts. Ayan, kumusta po kayo? Namiss ko kayo. Ah, diba? Mga listeners po natin, sweethearts natin, nakikinig sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, and of course, buong Bukidnon. Good morning! Ano bang malaking pinag-uusapan?
0: Sabi ko
1: kasi
0: na
1: naman
0: nga,
1: Friday
0: Doctor.
1: Ngayon eh.
0: Oo. Oh, oh.
1: Ang lamig pa naman ang panahon.
0: Gani, no? Ang sarap pag-usapan yung mga
1: parang
0: malaki.
1: Parang may kakadal ka. Ha?
0: Yung mga malaking pinag-uusapan.
1: Uy, ang tawa mo, George.
0: Abay, kinky pride.
1: Kinikiliti ka na naman dyan.
0: At yun ang masip na tumalingan tuloy.
1: Ano ba malaki na yan? Ano ba
0: diba,
1: malaki na yan?
0: Malaki ba yung role ng intimacy?
1: Ay.
0: Doon sa pagpapatibay ng
1: Abo!
0: Relasyon. Ay, oo. Oh, diba? Siyempre naman.
1: Araw-araw.
0: Ay, araw.
1: Araw-araw, pinag-uusapan niya.
0: Yes.
1: Araw-araw.
0: So, nabigla ako. At may plus pa yan, Dr. Hart, kasi dapat may bakit.
1: Bakit? Bakit nga ba mahalaga yung intimacy sa isang relationship?
0: Yes. Naman.
1: Siguro just to keep the fire burning.
0: Yes.
1: Diba? Parang patuloy na magiging excited kayo dun sa partner ninyo.
0: Hindi naman na. Pwede na usap lang kayo ng usa.
1: Oo. Lunokin din minsan. Pag kumakain ka, diba? Usap ka ng usap. Lunok mo din. Oh, ano na naman yung... Naku, George, ano talaga?
0: Ay, oo.
1: Tumatakbo sa isip mo, ha?
0: Okay. Ah, diba, o nga, tama ka naman.
1: Pagkumakain ka, usap-usap. Ano ang gagawin mo sunod?
0: Ay, lulunukin.
1: Ay, lulunukin. Diba? Yun talaga. Ano mo pala eh. Nakaintindihan tayo.
0: Kapag isubo, dapat ilunok. Ganon. Ano siya, sumusubo ka ng pagkain.
1: Ah, okay.
0: Ano ba yung ibang sinusubo?
1: Huwag ka mapapasubo.
0: Kapag napasubo pa.
1: Napasubo ka dun sa balik tao. Ay nako!
0: It's a trap.
1: It's a trap. Sige, text nyo kami, sweethearts, ha? Our text lines, you know the drill. Finger play, 0917-157-9927 and it's 0961-8924-927.
0: At sa mga online sweethearts, naku, huwag kalilimutan, ha? Follow, like, and share na din yung ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Sige nga, ano nga reaction ng mga sweethearts natin? Tinanggan natin.
0: Alam mo ba, Dr. Hart, meron dito. Sabi ni 5909, oo, dako kaayo kini.
1: Dako kaayo?
0: Ha? Kung, ano?
1: Malaking usapan daw kasi.
0: Yeah. Oh, grabe naman yan, Harvey.
1: Oh, grabe naman ito pinapakita ni Harvey Stone sa amin, oh. Eh, malaki nga, talaga.
0: Malaki talaga.
1: Malaking pag-asa para sa isang relasyon. Di ba?
0: Yes. Ano? Oh, syempre kapag may pinagdadaanan
1: ka. Matigas pa. Ay. Matigas na panindigan. Oh, yun mga kailangan. Yun yung sinisenyas-senyas niya eh.
0: Oh, naku naman.
1: Makinis at makinang pa. Ay. Nabukas. Na future.
0: Ano, shiny, shimmering, splendid. Kaya talaga.
1: Ano sabi ni 5909?
0: Kung suod mo gyud, dili mo magbinangga kung adunay problema. Indis nga magpalayo, mas muduol pa mo sa usag-usa. Pananglitan, kung mag-away mo, dili mo magdumot og dugay. Mm-hmm. Imbis nga magdumot, maningkamot mo nga masabtan ang kiliran.
1: Opo,
0: sa,
1: opo.
0: Sa usag-usa. Mao kini ang nahimo sa inyong relasyon nga dili-dali mabungkag.
1: Ay.
0: Oo, di ba?
1: Diligid na mabungkag.
0: Diligid na. Lisod mabungkag. Yan po ang suliran.
1: Pag, pagpaminsan lang yung intimacy.
0: Well, kailangan naman din consistent yan, Dr. Hart.
1: Sabi niya, diligid daw mo magbinangga.
0: Well,
1: pero Bernes ngayon, pinag-uusapan natin intimacy. Kailangan talaga magbangga. Kitiwasan natin siyempre, na hindi babangga. Babangga talaga eh.
0: Ako'y Ginoo.
1: Kapanawag naman ka Ginoo yan, George.
0: Ay, kasi nga naman. Ano ba yung dapat mag-gano?
1: Paratay tahimik nyo kanina.
0: Pagdating
1: ang gulo na ng ere.
0: Biglang nagulo.
1: Ayan, 7528, sabi niya, good morning. Good morning. Sino yan? Si Lizelle Dikdikin. Ay, yeah. Ng Zone 1 Bulwa. Good morning po sa inyo lahat dyan.
0: Ay, Ate Carla Toledo, magandang morning sa'yo. Thank you for always listening.
1: Sino pa? Ito naman mula kay 9600. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Miss George. Listening from Carmen. Yan. Malaking bagay ba intimacy para sa magpa? Okay? Para sa akin, oo, sabi niya. Pero hindi lang yun. Ang intimacy, hindi lang physical. Kasama rin dyan, yung emotional intimacy. Ay, gusto ko to. Yung pag-uusap, yung pagtitiwala, pag-iintindi sa isa't isa. Communication plus respect plus time together, mas tumitibay yung relasyon.
0: Ay,
1: tumitibay naman talaga. Tumitibay naman talaga yan. Nangangalit.
0: Matibay ang loob.
1: Nangangalit na puso sa pagmamahal.
0: Yan ang gusto natin. Para outpouring of love.
1: Ano ba nasa isip mo yung mga nangangalit na ano?
0: Iba kasi. Nanggagalaiti.
1: Kim Mile, good morning.
0: It's
1: coming from Bianca. Talaga naman, sweet naman ang mga to. Grabe.
0: Mayang buntag. Mami Roxanne ha, magandang morning. Mami Marilyn, mayang buntag. Thank you for listening.
1: Oh, ano ba't kinigiliti ka?
0: Ay, wala kasi maganda yung pinag-uusap.
1: Sabi na naman na matibay, na nangangalit. Likado yung mga ganyan, makabungkag, ubalay sa putsukan.
0: Makabungkag. Eh kasi maganda yung pinag-uusapan. Uh-huh. I'm pretty sure they are also having fun.
1: Depende. Basta ako ha, wala akong ibig sabihin dito. Wala akong alam sa mga bagay na yan. Si George lang talaga may alam. Bahala kayo, ano iniisip nyo. Kayo na bahala. Pag kinikiliti rin iniisip ninyo, hala sige, go tayo.
0: Damay si Billy.
1: Oras natin, we still got 3 minutes more to go before we hit 10 o'clock in the morning. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z
8: Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
9: We play nothing but the hits. This is Hard 92.7.

0: napapamahal ka lalo.
1: Yes. Kasi it's a song of promise.
0: Aha.
1: Diba? Diba? It's a song of assurance na kahit ano man ang mangyari, andito ako.
0: Ako yung tahanan ninyo, ako yung pahinga ninyo. Diba?
1: Correct.
0: Heart FM ang tahanan ninyo.
1: Correct.
0: Saan pa
1: na ba? Oo.
0: Still with Dr. Hart and George here. Kumusta na kayo dyan? Nag-i-emote na ba kayo?
1: Uh-huh.
0: Wipe the tears na. Sige na.
1: Ayaw na hilang ba?
0: Ay, nako naman.
1: Andito kami
0: sige
1: ba?
0: Sige na, yung wipe your tears naman. Alam mo, ganun. Ano? Huwag na. Dito lang naman ako. Hindi naman ako mawawala para sa'yo.
1: Uh-huh. Yung mga tipong, huwag ka nang umiyak. Dahil pagkatapos nito, ngingiti ka na.
0: Siyempre, gawin na natin yung intimacy na sinasabi ni George.
1: Yung intimacy, yung ano, klaruhin ko lang, Dr. Uh-huh. Hart, ha? Kasi yung intimacy kasi, uh-huh, there's a lot of parang understanding eh.
0: Ano nga iba't ba iba yun? Paintindi mo nga sa akin, hindi ko alam yung mga bagay na yan kasi.
1: Kasi iba't ibang ano, concept or yung kanilang meaning ng intimacy. Intimacy is a feeling of when you're connected to one person. Meaning to say, you entwine as, you know, different individual into as one.
0: Oo naman, George. Agree na agree naman ako dyan sinasabi mo. Kasi pag intimacy talaga connected yan eh. Ba't ka natatawa? Totoo naman talaga. Diba? Connected yung isip ninyo, yung feelings ninyo
1: correct,
0: sa isa't
1: correct,
0: isa.
1: Correct. Super connected.
0: Diba? Connected na lahat-lahat.
1: Diba, mami? the device has been connected.
0: Oh, connected, diba? O connected na gano'n.
1: Ay, bakit may baluktot, mother?
0: Talaga naman yung mga kasama natin dito. Mami Marilyn, ha? Tinuturuan mo kami, ha?
1: Napakaano ni mami, eh.
0: Ay. Ay, ito, good morning, 5574, sabi niya, mga taga-kamamanan. Yan kay Roxanne Macha, Lori Mer, Sakala, Candy Ato, and also to Mercy Inday Mansueto. And of course, sa lahat po ng BBQ family that's coming from Lola Amy. Hi!
1: Hi, good morning, and Mayor Miles, may buntag. Ito naman, Dr. Hart from our sweethearts sa Santa Cruz sa Village Zone 8, Carmen. Ayan, Cagayan de Oro City. Bye, Mother. Ingat ka. Sabi nila, beautiful Friday, everyone. Yes, importante talaga ang intimacy sa relasyon. Kaya mauna yung magpainit sa inyong duha. Isip magtiayon busa, dili ma-failure inyong marital obligation. Sa matag usa, aron pirmi mo, talaga, pirmi mong heart. Kaya ang loving-loving maoy magpa-boost sa inyong energy. Isip magtiayon.
0: So, wala nice, namang masama yung pag-hot.
1: Oo naman. Masarap kaya yung hot.
0: Huh?
1: Oo, di ba? Hot coffee, hot chocolate.
0: E paano yung hot dog?
1: Masarap din yun. Masarap din yun.
0: Natututo ka
1: na. Sumagot eh.
0: 0804, sabi niya, good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Always sila nakikinig sa Heart FM. Nagsan ba to? Ay, si Mami Elaine Ganes.
1: Ah, Ganes family.
0: Ng Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: We'll see you later, ha? Ito naman si Lady M. Magandang umaga. Shout out sa tanong listener. Hi, Lady M. Sa may igpit upon.
0: Uy, nanalo ito ng dikat, di ba?
1: Oo.
0: See you later, Lady M.
1: Okay, syempre.
0: Ay, sino bang manunod?
1: Yung parang apo ni Lady M.
0: May apo na siya. Multi pa siya.
1: Uy, magkita-kita tayo mamaya, ha? Sa mga... Oh, may tickets na. Naku, it's gonna be a fun-filled block screening mamaya.
0: Mapapakanta tayo dun.
1: Yes, may sing-along tayo dun.
0: Moana eh, di ba?
1: Correct.
0: Ito naman mula kay, sana ko, Richelle Nave. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Miss George. Listening from Carmen. Malaking bagay. Oo, yun nga, para sa akin, oo. Pero hindi lang yun. Ang intimacy, hindi lang physical. Nabasa ko na yung kanina, di ba?
1: Parang nabasa ko na yung kanina.
0: Eto na lang, kay Linara Talal. Good morning. Murag ganahan og tubag akong bana ani kay Paldo siya karon. Ano yun? Major jam.
1: Pa-explain.
0: Pa-explain nga. Sige nga.
1: Sabi ni Ladesa Lucena Lapinid, for me, yes, kasi isa siya sa ingredients ng relasyon para maging solid ito. Kaya nga merong ibang relasyon na nagigiba agad dahil sa kakulangan

0: ng partner. Pero iba naman, makatip lang talaga. Ano ba yun?
1: Naniniwala ako doon. Nakaka-solid talaga yan, yung intimacy.
0: Yung...
1: Solid as a rock.
0: Solid as a rock.
1: Yun yung pagsasama. Yun yung pagmamahalan sa isa't isa. George, ano na naman? Ano ba nasa isip mo?
0: May nalala, tuloy ako.
1: Ano?
0: Solid. Solid liquid.
1: Bakit? Meron ba ganun? May katapat ka na ngayon sa Go Grow and Glow. Glow,
0: di ba? May solid liquid gas.
1: Solid liquid and gas ka rin, ha?
0: Laka. Now, kung kayo na bahala, mag-isip ko ano ibig sabihin ng solid liquid gas. Basta. Eto naman, May Patino, keep safe all. Ayan. God bless. Thank you po.
1: Ayun.
0: Cherry Buton, sabi niya, depende upon the situation or depends upon the situation.
1: Ayun, depende. Bakit depende naman yun?
0: Siguro sa partner din, siguro.
1: Ayun.
0: Siguro yung
1: naman,
0: iba,
1: pag ano.
0: No?
1: Magwala sa gana. Ay, nakapagwala sa gana, pagganahin!
0: Ay! Di ba nga sabi, ay ano?
1: You know the drill. Di ba? Partner mo yan. Alam mo kung saan ang kiliti na. Di ba? Natural lang naman yan minsan, di ba?
0: Yes.
1: Reality talk. Minsan yung isa gusto, yung isa ayaw. Di ba?
0: Correct. Yung isa wala sa mood.
1: Yung
0: pagod, stress.
1: Yung isa makulit, yung isa ayaw. Di ba?
0: Totoo.
1: Pag makulit, nangunguhit.
0: Sino ba ang unang nangunguhit sa inyo?
1: Di ba? Natural lang yun. Ganun talaga. Yung mga bagay na wala tayo. May mga panahon na wala tayo sa mood.
0: Correct.
1: Ipamudmud
0: mo kung wala sa mood. Nang ano? Nang pagmamahal.
1: Pag wala, hindi, mali pala yun. Dapat bisaya. Pag wala sa mood, imudmud.
0: Imudmud.
1: Saan kaya imudmud?
0: Yan nga din yung tanong ko.
1: Hala, sige, grabe. Grabe ka, kinky yung Friday ngayon.
0: Ay,
1: malamig ba ng panahon pero umiinit talaga yung ating usapan dito. Do text us through our text line 0917-157-9927 and at 0961-892-4927. For those who tune in late, here's our question of the heart. Yung ating pinag-uusapan, bakit nakikiliti si George?
0: Malaking bagay nga ba, Dr. Heart and Sweethearts, ang intimacy para mapagtibay ang isang relasyon.
1: And they may also send their comments and of course their views and opinions through our messenger.
0: Yes, ating Facebook page, that's Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, 29 minutes after 10 o'clock. We'll be pausing for a break. We'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
5: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
6: Kamayan sa Manukan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon at 1041. And Air Supply serenading us with Every Woman in the World. And that song was brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times day nom, 2 times the nutrition, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Bili na. Grabe naman.
1: Experience mo na ba yan, George?
0: Yun.
1: Sinabihan ka, girl, you're every woman in the world too.
0: Ay, yes.
1: Meron na kami sabi sa'yo.
0: Oh, meron.
1: Ay, talaga, meron. Oh, meron na, ha?
0: Sa drinks.
1: Abilis mo na kasagot, ha?
0: Ay, syempre. Ganun talaga. Di ba pa-impress kayo mga lalaki? Yun naman yung mga lagi ninyong mga linyahan. Oh, para lang makuha yung loob namin. Hindi naman ako galit. Papaliwanag.
1: Sinabi sa'yo nung ano, ng future mo.
0: Nung...
1: ng future mo. Eh, kaso nasa future pa siya. Hindi pa kayo nakikita.
0: Sabi nga taga, ano siya, taga ibang nation. Oh,
1: namumula ka naman. Sa ibang nation?
0: Oh,
1: alam ko yan, imagination.
0: Doon siya nakatira.
1: Talaga naman.
0: Oh. Ay, nako. Nako, pero ano mo, Dr. Hart, malaking bagay yan na sabihan, I mean, sa, in a female's perspective, na sabihan ka, ikaw lang talaga, ikaw lang yung babae na tinitibok-tibok ng aking kasing-kasing.
1: Talaga naman.
0: Oh,
1: diyan na magsisimula yung intimacy ka agad.
0: Ah, yes. So, di ba? Siyempre, you got to impress the person. Makuha mo yung loob niya. Abay, iba na din na makukuha mo after.
1: Impress.
0: Yes.
1: Pagkas, press lang ng press.
0: Bahala ka na dyan.
1: Ito naman mula kay 1120. 1120. Sabi niya, yung intimacy for me is multidimensional yan. Kasi it goes beyond physical closeness. It also includes emotional, intellectual, spiritual, and social connection. Kaya naman yung connection. Kaya apakahalaga daw niyan sa isang relasyon upang magkaroon ng matatag at makabuluhan ang pagsasama niyo. Sabi niya, I love you daw, mahal. Romy, naman ito.
0: Kinikilig. Biglang namuriente.
1: Namuriente? Bakit namuriente?
0: Lalo mo, kapag talaga from the heart, naramdam na ramdam mo yun.
1: From the heart.
0: Ay, batiin lang natin, Dr. Hart. Shoutout sa lahat ng miyembro ng Kogunanon sa Mindanao, especially to Dennis and Florencio. May request sila ng song kasi in tribute daw kay... rest in peace kay Bonnie Tyler.
1: Kapon.
0: Mga taga-Kugo, nakikinig sa atin. Magandang umaga po. Thank you so much for listening. Kaka-celebrate lang pala nila ng ano, Araw ng Kugo.
1: Ako talaga, no? Pag ano, pagpapalapit na yung August, yung fiesta. Eh, ang dami na nagsa-celebrate ng mga araw-araw.
0: Maraming ganap.
1: Ilang taon na ba si Bonnie Tyler?
0: 80. 80 years
1: old. Yung boss niya, di ba?
0: Husky.
1: If I sing you a love song.
0: No, hindi ko makuha.
1: Parang sila-sila lang ni Remember Me.
0: Parang female version.
1: Pero magaling ha. Magaling, yes, talagang, yes, napakagaling. So,
0: ang balita kasi parang na-coma ata siya. And then nakalabas naman ng hospital. Mm-hmm. Pero ayun na nga.
1: Yeah. Rest in peace.
0: Rest in peace.
1: Bonnie Tyler.
0: Your legacy lives on through your songs.
1: Malit pa. Tinutugtog ko na yung mga kanta.
0: Oo.
1: Naman, eto na, mamimiss na naman yung edad natin dito.
0: Favorite ko yung ano niya eh.
1: Ano? Sige. Sige.
0: Talagang favorite ko yung ano, yung kanyang, yung kinanta natin, If I Sing You a Love Song. Ano yan eh, pang KTV yan eh. Ano mo yun? Go to KTV.
1: Sasabay mo na, It's a heartache.
0: Ay,
1: a total eclipse of the heart. Ang galing talaga ng mga kanta niya.
0: Turn around.
1: Ay, naka. Pag intimacy, ganun din. Then turn around.
0: A total eclipse.
1: At diba, karaniwan sinasabi ng mga sweethearts natin, talagang mas nakakapatindi at nakakapagpahigpit pa ng koneksyon ng dalawang magsingilong.
0: Yung intimacy.
1: Dalawang lovers, yung intimacy. Kaya mahalaga siguro talaga.
0: Kasi ano yung Dr. Hart, kapag daw, eto ha, kapag may intimacy kayong dalawa, meaning to say, na nakikilala mo yung tao in a different perspective, which is in the physical connection.
1: Parang wala ba ako nakikitang sumagot na hindi?
0: Kaya
1: na hindi
0: nga,
1: mahalaga.
0: Oo, talaga mahalaga lahat. May isa lang, depende. Pwede, pero depende.
1: Pwede, pero depende.
0: O nga naman, kasi depende din, tama ka, depende din yun sa mood ng dalawa. Alam ka naman, di ba, may pagpipilita ng nagagalang.
1: Nagluha ka na, at saka natatawa.
0: Kanina pa tayo.
1: Ay, happy beautiful Friday morning, Miss George and Dr. Hart. At sa lahat po ng mga ano nakikinig. From Mars Laundry Hub, dyan po sa may Ilaya, Carmen.
0: Maayong buntag. 1061, hi Frankie Du. Mga mahal ko sa buhay, Doc Hart and Sweet George. For me, yes. Para walay other woman. Para walay other woman. Yodjot pagbalib. Kaib na. Bito, seryoso. Kailangan siya na. Dapat manghugas lang siya.
1: Manghugas yung plato.
0: Siyempre.
1: Para ano.
0: After funding kasi.
1: Oh, hindi. Bago mag-funding din. Hugas din ng plato.
0: Oh, kasi kakain kayo, di ba? Ano? Totoo naman ah. Nalagay magbabanding kayo.
1: Parang may nakita ko niyan, you know, sa social media. Paano na sila? Tapos sinasabi. Sige na, maghugas ka na muna. Tsaka hindi na bumalik. Hindi na bumalik yung partner niya kasi nanghugas pala ng plato. Ang dami nang hugasin yung kusina. Hindi na nakabalik.
0: So, hindi man yun yung ibig kong sabihin.
1: Yung nag-antay, alam mo, nangyari?
0: Ano?
1: Nakatulog.
0: Nako, wala ng bonding na naganap.
1: Epic fail.
0: Epic fail.
1: Sige, keep your messages coming. Meron pa tayong oras ha. Napakahaba pa ating samahan. Until 11 o'clock po tayo dito sa ating programang Music from the Heart. Again, our question of the heart, George.
0: Malaking bagay ba ang intimacy para sa pagpapatibay ng isang relasyon?
1: Ay. Text lines po natin, 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: Facebook page, paki-follow, like, and share ha. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, 10 minutes more to go before hitting 11 o'clock. We'll be right back for more.
2: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 2 minutes more before we hit 11 o'clock. And a time check is brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Born for happiness.
0: Yun talaga kinabangan ko eh. Yung may pasegue.
1: Nako, malapit na mag-alas 11. Dami pang messages.
0: Oo. Oh, oh, oh. Dito tayo sa ating messenger muna.
1: Uh-huh.
0: Sabi ni Ate Arlene Abad Patriana, naminaw mi, kabibo, kachara sa topic ko.
1: Paglagay nakikiliti yung isip ninyo, di ba?
0: Yes.
1: Ang saya-saya natin.
0: So, oh, ba't ganun? Pag Friday talaga nabubuhay.
1: Kaya nga inaabangan na nila yun eh, every Friday. Siyempre, araw-araw din. Ang gaganda din naman kasi ng mga pinag-uusapan natin.
0: Oh, hindi din ano ha, hindi din ito basta-basta kasi maraming natututunan yung ating mga sweethearts.
1: Uh-huh.
0: Oh, hi to Kent Edit, magandang umaga sa mga taga, ano to, Game Tech Only Fiber.
1: Mm-hmm.
0: Oh, sa may Patag Branch, good morning, thank you, thank
1: good
0: you.
1: Morning. Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning. Hey, Mea Patino, ayan, good morning, keep safe all, God bless. God bless din.
0: Edward, ato si Nideros, good morning.
1: Ogel. Hmm. Sabi niya, if naa is connection. Ano yun? If naa is connection, if wa. Animals kill you in the morning. Kills your morning.
0: Ano ba yung...
1: ano yan? Naka-translate. Oo. Oh,
0: ah, si original.
1: Oo,
0: oh,
1: yan. Si original mga. Sabi niya, if naa mo'y connection, if wa ay malapas sa suba.
0: Ay.
1: Ay, nako.
0: Malapas sa suba. Ay, nako. Sabi naman ni Cyclist Abba, hello and good morning.
1: Mm-hmm.
0: Ah, hi para, hi sa lahat ng mga sweethearts natin sa Argayoso Group of Companies. Thank you sa inyo laging pakikinig.
1: Ang galing naman ng translation, no? Ang layo-layo ng ano.
0: Kaya nga, ako din, hindi ko napansin yun.
1: Buti nakita ko, may nakalagay si original. Ganun talaga, di ba? Sinecheck ko yung ano, yung translation, speaking of translation, sinecheck ko yung translation ng intimacy into Tagalog.
0: Sinagot
1: sa akin, ano eh, malalim na connection.
0: Ay! Yeah. Deep connection.
1: Malalim na malalim talaga. Malalim. Oo, yung pagkakakonect.
0: Parang, ano, parang internet lang.
1: Parang gusto ko sabayan ng kanta.
0: Ano kanta?
1: How deep is your love? How deep? Ah, tama ba yun? Lyrics ko?
0: How deep is your love?
1: Ah, your love pala.
0: Ay, no. Ay ano? Ay,
1: mali pala
0: yung,
1: mali pala yung lyrics ko. Kala ko kasi yun eh. Yung kasi kinakanta ko lagi.
0: Ayun ba yun?
1: Hindi na ako tumitingin sa lyrics. So, makakanta na lang. How deep is your love? How deep is... Ah, tama naman, di ba? Tama.
0: Parang kanin baboy sila.
1: Bakit natatawa ka? How deep is your love? How deep? Malalim nga ang connection.
0: Talaga. Nga naman.
1: Naiiyak ka na dyan.
0: Naiiyak na. Hindi na tayo tumatawa dito. Ito, batiin lang natin Dr. Heart, mga Team Showbiz Berlasoy kay Boss Joseph, Boss Super Boss Wilson C, and Boss Kuya Mark Villanueva. Thank you po sa inyong pakikinig, ha. Happy belated birthday to Marilo Inso Pegarido, dyan sa may Kapisnon, Kauswagan. Coming from Ate Mercy Canizares.
1: Ayun.
0: Hi. Grabe naman.
1: Oh, ayan na. Pinatahimik na tuloy tayo.
0: Oo nga.
1: Dahil mamimigay na tayo ba premyo. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Another winner. Another mag-uuwi ng bigas at ganun din ng groceries. Paikot tayong ruleta. Saan kaya titigil? Kaya na. Ay, yung mga nakatunin ha at merong mga entries, palakasan ang inyong mga radyo. Yan lang yung nag-iisang mechanics natin.
0: Tama, tama, Dr. Hart.
1: Alright, tumigil sa...
0: Barangay Makabalan.
1: Barangay Makabalan. Ayan, pakipadala po ng Dropbox ng mga Makabalan at bubunutin na ni George.
0: Thank you sa ating kanding voice. Anyways, ang napunod ko mula sa ating Dropbox sa Barangay Makabalan. Uy, taga-Bara Makabalan pala ito. Congratulations, Charlita Bagas.
1: Charlita Bagas, ha? Ng Bara Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw yung winner natin. In fact, you're our third winner for today. Congratulations na rin sa mga winners natin kanina. Joe Villegas ng TNVS driver and also to Jennifer Oro ng Barangay Kauswangan Zone 7, Cagayan de Oro City. Congratulations! Claim nyo na agad ay inyong mga papremyo. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building and that's at Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: Ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
1: Tambalang George and Dr. Heart, magbabalik pa on our final set. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Dr. Heart. Ay! 6 minutes po makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Pagka kanibalismo, kumain ng karni.
0: Bakit
1: ka? Pagkanibal, di ba?
0: Kanibal kasi ang mga tao. Kasi kumakain tayo ng karni.
2: Kaya, ay.
0: Kaya tama lang din.
2: Takot ako dun. Kumakain ng hilaw.
0: Ay, kumakain nga tayo ng ano eh. Sa sashimi ng mga kinilaw.
1: Kinilaw. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Kumakain din nga pala din ako ng hilaw.
0: Ay, favorite natin ang hilaw.
1: Sashimi, kinilaw.
0: Tama naman. Tama naman. Masarap yung mga...
1: Alin, yung hilaw?
0: May mga bagay na masarap na hilaw. Gaya ng mangga, yung mga ganun.
1: Luso!
0: Ayun, luso.
1: Ay, alright.
0: Ay, nakapag-iit.
1: Dami pa ba? Dami pa messages? Sige, para wala magtampo.
0: Hindi na natin. Oh. Oh, tsaka hello nga pala sa mga sweethearts natin dyan sa Kevin Enterprises.
1: Ay, oh.
0: Maraming salamat ha, Sir Dennis, Sir Jasper, kay Ma'am Irene, kay Ma'am Alfie, sa lahat ng staff and crew. Good morning.
1: Umaga pa lang, naka-Heart FM na hanggang sa pagsara ng kanilang tindahan. Kevin Enterprises. Where is that?
0: Ay, naku, malapit lang yan, Dr. Heart. Andyan lang yan sa may kugo, ano, di ba?
1: Wear your piso.
0: Gets more value. Kayo talaga. Ayan. Ah, ito. Teka lang ha. Naglulumpag kasi yung ating...
1: Ay, yung mga ano pala, I'd like to take this opportunity na rin yung mga listeners natin dyan po sa may Bukidnon, ha? Bukidnon area. Uy, mag-ingat kayo, mga plantadores ng tubo dyan. Mag-ingat tayo dun sa RSSI, ha? Yung, napaka-peste talaga ng RSSI na yun.
0: Ay, nako. May,
1: talaga tinawag talaga siyang peste. Pest, di ba, in English.
0: May reason na gitawag siya.
1: Nako. Kagad na i-report sa inyong mga asosasyon, sa inyong mga kooperatiba, ha? Dyan po sa Bukidnon. Talaga ang bilis ng infestation ng RSSI, no? Yung red stripe soft scale insect.
0: Ah, kaya RSSI.
1: Yun. Siyempre, nagre-research ako eh. Nagre-research ako. Nag-aaral ako. Good morning sa lahat ng mga tagas. Gabi, SFB, MPC. Diyan po sa Bukidnon.
0: Sige, mamaya.
1: Wala na, naubos na.
0: Naubos na.
1: Si George, babalik pa mamaya.
0: Alauna hanggang alas 3 po.
1: Ayan, bala. Maraming salamat po ha, sa mga nagpadala ng kanilang mga messages, ng kanilang reactions doon po sa ating Question of the Heart. Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Para naman sa programa, Heartbeats. Ayan, George, papaalam
0: na. Paalam na tayo. Basta ang importante, tandaan niyo lang, kapag may intimacy, happy-happy ang bawat couple.
1: Speaking of tandaan, sabi ni George, tandaan. Yung mga tumatanda na, bumababa yung level ng oxytocin tsaka dopamine. Minsan, nagiging madalang yung intimacy natin sa ating partner. Madalang man yan, importante meron. Magkakalimutan.
0: Totoo.
1: Oo yes. Naman.
0: Yes, importante. Oh. Ako naniniwala ako, importante.
1: Ayan. As you age, as time goes by, talagang bumababa yung ano. Diba? Yes. Pero pag nagkaroon ng chance, Go for it. For the go.
0: At saka pa-remind ko lang din, Dr. Heart, yung mga sweethearts natin na hanggang alas 12 lang yung claiming period natin dito.
1: Ay,
0: sa station.
1: Mamaya, Moana.
0: Moana.
1: Papaalam na po kami. Kita-kits mamaya, black screening po ng Heart FM sa pelikulang Moana. Live action. It's gonna be tonight, 7 at SM Downtown Cinema 3 and 4. Kita-kits po tayo dyan. Papaalam na po kami. Bye for now. Yun na nga, susunod na kasi Harvey Stone. This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Maladili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Always po ha, intimacy, huwag kakalimutan.
0: Yes.
1: Take good care. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, ano oras natin, sweethearts? 42 minutes after 11 o'clock. Good morning once again! Mag-alas 12 na ha! Huwag kalimutang kumain at saka uminom po ng ating mga maintenance meds. Mag-ingat po tayo palagi mga sweethearts. But anyway, thank God it's a Friday! Biyernes na biyernes! Ibig sabihin yan, mamaya mag-movie date tayo ha, kasama ng ating mga sweethearts. Mamaya na po da yung ating block screening ng Moana live action. Alright, so congratulations nga pala sa mga nakakuha ng tickets, yung mga grabe pinaka-uptick na manawag sa to, ano. Congratulations sa inyo. Yung hindi pa nakapag-kuha sa kanilang mga tickets dito, nako, dalian nyo na ha. Punta lang kayo dito sa ating himpilan ha. Kalimang andana sa FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta. O tapad lang sa West City Central School, Barangay Carmen ha. Huwag kalimutan magdala na yung ID. At saka kita-kits tayo mamaya. Be there as early as 6 p.m. At saka ang dami nating mga papremyo, mga pamimigay natin doon ha. Enjoy tayo. Right, di ba? Sabi nga, relax. See a movie today. Lalo na kung libre, di ba? Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan po sa may Bukidnon. Kumusta kayong lahat dyan? At saka yung weather natin ngayon ha. Makulimlim. Sing kulimlim. Sa kilikili ni ate. Joke lang po yan. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Mayang pagpaniud to dyan sa may gusa ha. Happy, happy listening sa inyo. 0917-1579-927 sa mga gusto mag-message sa atin. Paabot nyo ang inyong mga pabate ha. Happy, happy birthday nga pala sa mga may birthday ngayong araw na to. Yung mga mag-celebrate ng kanilang anniversary. Happy anniversary sa inyo ha. At saka ano ba yung mga special na araw ngayon? Ako, sana maging masaya ta, maging masaya kayo ha. Anyway, sasamahan niyo ako hanggang alauna, of course, para mag-enjoy yung paniudo na to. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:54 ang oras natin, sweethearts. Ilang minuto na lang, mag-aalas 12 na. Eh dapat kumain ka na, di ba? Ano pang ginagawa mo dyan? Ako, yara ng tabi niya, be. Kaunsa ta, rumabusog ta. Anyway, time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. O, ito si Arlene Patriana. Kumain na ba to? O, Arlene, kumain ka na ha. At saka pag-greet niya si Teacher JP Juan Paulo Galua at saka si Eric Patriana. Nakikinig sila sa atin ngayon. Hello sa inyo! Ating mga teachers din ng Puerto National High School. Alright, happy listening sa lahat ng ating mga estudyante din dyan. Mayong pagpaniudto sa inyo. Happy listening din sa atong grab car. Ating mga drivers natin ha, yung mga pogi nating drivers. Eto, sabi nila shout out sa katibok ang grab car, Kagayhaan, officer and members. At saka dyan din sa kanilang suking car wash ha, sa may JR Borja, likod sa Panchik. sa mga miyembro nila, happy listening sa inyo. That's coming from Kuya Ding. Kuya Ding, mga yuto sa imo. Hi din kay Maribel Daming, ating ticket winner natin ha. Happy listening po sa inyo. At saka yung mga sweethearts natin ngayon na kumakain dyan sa may saan ba to? Katok na may Mr. Rider. happy listening o. Suking-suki natin yan ha. At saka dito din sa may Barangay Patag. Ating mga karinderya dyan, yung mga kainan natin dyan. Nakatutok dito sa Heart FM. Mayong pagpaniud to sa inyo. 11:56, more music! Huwag kayong alis, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: Misterioso.
1: Heart 92.7. Heart FM News Update.
2: Ipinahayag ni Cagayan de Oro City Councilor Edgar Cabanlas na ang Cagayan de Oro ang isa sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa bansa. Ayon sa konsihal, malaking salik sa patuloy na pag-unlad ng lungsod ang matatag na real estate sector na nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa negosyo, pamumuhunan at empleo. Anya, ang tuloy-tuloy na paggami ng mga real estate development ay nagpapakita ng mataas na kumpiyansa ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan sa potensyal ng Cagayan de Oro. Dahil dito, inaasahan niyang magpapatuloy ang pagpasok ng mas maraming investment at development project na higit pang magpapalakas sa ekonomiya ng lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 12:20 na po. Mayong pagpaniud to sa tanan. Anyway, the time check was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8. Okay, sa Tisha Eatery. Ito nga, di ba? Ano, sungugan dyan ka, sir. Mabunalan daw siya helmet ni Mr. Rider. Oy, happy, happy listening sa imo, ha? Di ba? Parang ganda-ganda mo ngayon. Happy listening. Ito si George. Oh. Say hi, George.
1: Hi!
0: Oh, say hi to Mr. Ryder.
1: Hi, Mr. Ryder.
0: Oh, di ba? Once again, sa mga kumakain ngayon dyan sa may Tisha Eatery, happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga kagayhaan drivers natin, happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka, sino ba to? Oh, nawala yung message. Happy, happy listening sa kagayhaan riders natin, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, happy, happy listening. At saka, sino to? Happy, happy birthday daw kay Tita Maribel Daming. Oh, happy, happy birthday to you, Tita Maribel. And may you have many more birthdays to come. At saka, eto, pwede ba daw 10 months old sa Moana? Hindi pwede, oh. Anyway, kita-kits tayo mamaya, ha? Be there as early as 6 p.m. Tsaka pasalamatan natin, of course, ang ating mga sponsors sa Moana Live Action Block Screening, Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree 45 Twin Pack, para sa duha kabaso, 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon, 7 pesos 75 ra ang SRP kada baso. Palit na GCash, mag-load na sa GCash G-Load, daming pa-bonus, DBTin, McDonald's, love ko to, CDO Idol Cheese Dog, may panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. At saka yung Nips, pour, pop, and play with Nips, tara, laro tayo. 12:22 ang oras natin, sweethearts. Anyway, that song was also brought to us by McDonald's. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
4: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
5: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
3: Sa McDo, natuto akong maging responsable, pag-manage ng oras at makisama.
5: Dito na buo ang confidence ko.
4: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
6: easy maging best me.
7: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 12:49 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. That was Kelly Clarkson, Stronger. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Kumusta po yung mga kakatapos lang kumain, ha? Si Mami Marilyn, tapos na bang kumain? Nako, grabe, ang sarap ng dessert namin dito ngayon, ha. Yung pinakamasarap po na Maha Blanca. Oh, nagawa ni Mami Marilyn, 'di ba? Ang sarap ng texture niya, Mami Marilyn. Maturo nga ako sa iyo paano to lutuin, ha. But anyway, happy listening sa inyo. At saka kay Lucas, at saka sa kanyang Mami Kring Kring, ha. Hope to see you guys later. At saka yung mga may tickets na, ha. Congratulations once again sa inyo. Be there as early as 6 p.m. At saka patuloy po yung event natin, Rain or Shine. Anyway, nasa loob naman tayo ng sinihan, di ba? Basta wag lang kalimutan, magdala tayo ng payong. Kaya mga kapote natin. At saka, make sure din, ha, na safety yung ating mga anak. Oh, especially para at least di sila maulanan. Alright? So, kitikits tayo doon. 6 p.m. Oh, be there na para at least makalinya na kayo, ha. Ang daming pang pamimigay natin mga... Basta, ang daming sorpresa. For sure, mag-enjoy talaga tayo mamaya. Eto, mamimigay muna tayo ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Eto na! At dito tayo huminto sa may Kauswagan. Bunot na tayo dito. Galing dyan sa may NHA Barangay Kauswagan. Congratulations kay Miguela Labadan. Miguela Labadan, congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. Pagkikuha lang po dito sa ating stasyon. Located po yung studio natin sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Kerman. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Magbabalik ako with the music from Bandang Lapis. Of course, play right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan. Kamayan sa Manukan.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa, una mani oy. Unsa, una mani oy.
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
5: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Promo runs until December 21, 2026. EGLD reference number MKTG2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Well, forevermore for you, Side A. And that song was brought to us by McDonald's. Napakagandang Biyernes. We are so excited to be with you mamaya sa ating block screening. Hala, abangan namin ha. Yung magkukostume, alam mo na. Hala. Sa mga may ticket lang po ito, klaruhin lang natin. Ha, open ito sa my tickets or the ticket holders for the block screening. Hello and good afternoon sa mga nagsisiesta ngayon. Kamusta ang tulog? Ginawa sabi. Have a blessed Friday afternoon, Sweetie George. Midoyugid ang kalangitan sa kabugnaw sa muntingong lami. Ligid-ligid. Og samota. Nara ko always. Hi, Ate Marifel. Dagan ko na miss. O, oh, diba? I miss you too. I love you, Heart FM. Thank you for always tuning in. And let me go ahead. And yeah, I know you've been longing for the love songs. I'll be playing that. And you text me 0917-1579-927-0961-8924-927. Facebook page, Chart FM 92.7-Cagayan de Oro City 134. Love songs na. Kapit ka lang dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
4: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
5: easy maging best me.
6: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala nay lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: come true.
1: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, JMC. Afraid for love to fade. Nakakatakot naman yun. Yung biglang mawala na lang yung pag-ibig niya sa'yo. Ayun na, guno na. Anyways, that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hello sa mga sweethearts kong nagsisiesta. O habang nagpapatulog ng mga babies. Or siguro habang nagmumuni-muni. Kasi malamig ang panahon. Grabe ka, George. Perfect ang mga love songs. Apir-apir. Mayo nga po, Ate Arlene, Abad Patriana. Sige, I'll try to play your requested song. Hi, Gwen Windsor. Hi, George. Thank you for playing my favorite song. Have a good Friday to you and to all the staff. Cheers. Maraming salamat. Hi to Candia family. Uy, maraming salamat ha. Si Mr. and Mrs. Manny Candia, maayong hapon. Thank you. Sa inyo laging pakikinig. Diyan sa may Candiaville kanituan. Thank you so much. At sa mga sweethearts ko na gusto pang humabol sa kanilang mga shoutouts and requests. Because we are about to enter our second hour. At eto ha, mamaya. Nagre-ready na po kami para sa ating block screening. Kaya naman, we're excited to meet you and be there before 8 p.m. like 7. At remind ko lang ha, sa mga may ticket holders, nanalo ng ticket, paminaw, bawal po ang bata. Okay, 1 year, I think 2 years old below. Huwag yun ang dalhin yung mga bata. Ayan. Kawawa naman, baka mabingi. Pero if they are 3 years old and older, well, that's good. Well and good, okay? Para ma-enjoy nila ang movie, ma-enjoy nyo rin. Diba? Anyways, we got 12 more minutes before we hit 2. I'll be back with more of your favorite love songs. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7 EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 2:15. If you ever get something to say, yeah, you better start talking before I go away till 3 o'clock. I really love that part of the song. Oh, ito po, second hour na ng ating programang Dear Heart. Medyo makulimlim na. Nako, magdala ng payong mamaya ha, para di tayo ulanin. Tapos, magdala ng pagkain. Hala, ready na oh. Ready na ba ang mga snacks? Ready na ba yung mumuwana lookalike? Hala, basta. Maraming premium mamaya, kaya abangan yan ha. Magkita-kita tayo. Oh, dyan sa may cinema Cinema 3 and 4 ng SM Downtown Premiere na mix ko tuloy. Ayan mga sweethearts ha, yung ating Moana live action block screening. I-2745 sa mga sweethearts natin sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Have a great beautiful Friday everyone. Isang mainit na tanghali. I'm all out of love. Uy, meron akong plinay kanina ha, na Air Supply song. Well, let me dedicate that to you, right? Oh, kahit hindi yun yung request mo, pasinsya ka na. Ayan sa mga nakikinig din sa atin sa Carmen Market, maraming salamat. Ate Nanette Raniego, dyan sa may Mahogany section, maayong hapon di ha. Kamusta kayo? Hala, magkita-kita tayo mamaya. Ayan na, sa mga gusto magpa-shoutout sa request, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page would be Hearts FM 92.7 - Cagayan de Oro City 2:17. Magbabalik ako, syempre, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagedyo, Roway 93.7 Heart FM Bukidnon 2:30. If this is love, ay di ko alam. Di malalaman mo daw yun if you really feel that love inside your heart. Hi, hello sa mga sweethearts kong di happy dahil walang pag-ibig. Okay lang yan. Let's be together till 3 o'clock. Dear heart for you, yung mga love songs na sige na nga, ako na nga lang ang magpapaibig sa'yo. Ay, si George po ito, ha? Hi sa mga sweethearts ko dyan sa Camayon, sa Manukal, Corrales Extension Branch. O, binabati natin lahat ng staff and crew. Kay Mama Marie, ayan, magandang hapon po. Sa lahat din ng mga nakikinig sa atin, sa Kevin Enterprises, si Miss Alfie, si Miss Irene, si Sir Dennis, si Sir Jasper, si Sir Kevin, at sa lahat ng mga shoppers ng Kevin Enterprises, magandang hapon. Happy shopping! Ay, nakangiti o kasi nakatipid. O, diba? Ito rin si 8432 sa ating text line. Paki-regards ko, George. Sa ako, laundryman, diya sa Lynn's Laundry Patag from Mama Arlene. Grabe naman. Maraming salamat din. Ito sa Mars Laundry Hub. Diyan din sa may Kauswagan, ha. O, yung Labanderos Laundry. Magandang hapon po. Ate Irene Hidalgo. Ayan, magandang hapon. Thank you for always listening. Let me go ahead and play you the next sweep of songs of mine. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 2:45. Na, yun din ang mahirap eh, yung mga expectations natin, akala mo, abini mo. Ay, expectation versus reality. But it's not gonna be an expectation later kasi eto na nga, mangyayari na ang ating Moana live action block screening. Grabe naman ang excitement. Ramdam na namin dito ha. Maraming salamat sa mga sweethearts natin na sumali sa ating promo. At sa mga hindi nakakuha ng tickets, huwag kayong mag-alala. Hindi lang naman ito yung block screening natin eh. Well, join us, di ba, sa susunod. And here we go, 8678. Ayan, pwede mamaliog. Okay, so ganito. You can send your ID through our Facebook Messenger. And yung kukuha ng ticket mo, hindi ko alam kung baka yun din yung kasama mo. So, na manood mamaya. Oh, better tell me. Oh, better message us for that, okay? 5574, mag-sleep sa ko. Yes, mommy. Kay Mopil ko sa pakonte sa Moana. Hi to Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and BBQ family. See you later. Yes, we're gonna be having fun. Can't wait to be with you. 6209, George, mga music ninyo ba? Makawala ng, ano, ng pagod. Galing sa trabaho at lagi ko naalala mama at brother ko na nasa kabilang mundo na sila, matagal nang mahilig kasi din sila. Mahilig din kasi sila ng music. Oh, shout out na lang kay Titan Scaliao at Pao Talara at yung taxi driver na fan mo. O naka Heart FM daw si Manong Roger. Thank you Manong Roger, nakakataba ng puso pag may ganun eh. Diba? Thank you po. Maraming pong salamat. It's 2:46. Hala, eto muna bago tayo manood ng movie. Hala, blessings muna sa The Price is Right Overload. Ah, tawag yung ruleta ba? Pacheck natin. Ready na ba? Ready ka na ba? Okay, sige na. Eto, let's go spin. Uy, sa mga sweethearts ko, na nanalo sa ating The Prices Rise Overload. Since kami po ay aalis, dahil nga may block screening po tayo, baka bukas na lang po. Ha, puntahan niyo dito ang inyong premyo. Don't forget to bring your ID. At we are located sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito lang po tayo ha, sa Vimenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School. I'd like to call in the following people. Nabuyoy. Eto, bukas ha, bukas. Hindi ngayon. Oh, just want to let you know na nanalo kayo. Joe Villegas, TNVS driver. Jennifer Oro ng Barangay Kauswagan Zone 7. Charlita Bagas ng Barangay Makabalan. Miguel Labadan ng Barangay Kauswagan NHA. At sa aking winner, halang ngayong hapon. Singa, tigil muna ako sa ating ruleta. Tayo po yung napatigil sa numbered barangay. So sa poblasyon ito ha. Oo, barangays 1 to 40. Eto na, ang nabunot ko sa ating Dropbox mula sa ating numbered barangay. Congratulations, ang kanyang address ay mula sa barangay 36. Ikaw nga ang ating winner, Dante Quijada. O, Dante Quijada ng Barangay 36. Congratulations. O, bukas i-claim ang inyong premyo. Okay lang yun kasi may 14 days naman kayo to claim your prize. At ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. On to my final set. Dito ka lang. Manatiling nakatutok sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nananawagan sa Citizen Watch for Good Governance convener Attorney Antonio Soriano sa publiko na huwag munang manghusga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang hindi pa natatapos ang pagdinig sa kaso. Ayon kay Soriano, nararapat na hayaang mailahad ng prosekusyon at depensa ang kani-kanilang mga ebidensya upang mabigyang linaw ang lahat ng alegasyon. Iginit niya na dapat manaig ang due process at pairalin ang patas na proseso ng batas bago maglabas ng anumang pasya o opinyon hinggil sa usapin. Dagdag pa ng abogado, mahalaga rin ang papel ng mga legal expert na nagsisilbing consultant ng magkabilang panig upang matiyak ang maayos, makatarungan at legal na pagtalakay sa impeachment trial. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in

0: Heart FM Time. It is now 4:12.
1: Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Heart 92.7.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart FM time. It is now 6:29.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala nay lain pa.
9: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:58. Heart FM News Update.
1: Hinikayat ng National Nutrition Council o NNC-10 ang mas malawak na kooperasyon sa mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at publiko upang mapababa ang kaso ng stunting sa Northern Mindanao. Ayon sa NNC-10 Nutrition Program Coordinator Reginaldo Villien, tumaas sa 27% ang stunting rate sa rehiyon mula sa dating 25%, kaya kinakailangan higit pang palakasin ang mga programang pangnutrisyon at pangkalikasan. Sinabi ni Villien na ang temang likas kaya ay nagtatampok sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan bilang bahagi ng pagtataguyod ng sapat, ligtas at masustansyang pagkain para sa komunidad. Kasabay nito, nananawagan siya sa publiko na aktibong makilaho sa mga tree planting activities at iba pang inisyatibang pangkalikasan upang makatulong sa pagpapanatili ng ligtas na supply ng pagkain at mas malusog na kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Time Check brought to you by Senio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Heart 92.7.
3: CDO Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang Idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nasa Tidja, 48, Barangay Tambulawan, Midayab, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tulog tiyara.
10: Tingin ko pa lang, para bang
9: local and proud.

0: Euro Productions, Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload! Overload? Tama! Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
4: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Bye.

0: That song was brought to you by Kamayan sa Manukan.
1: Heart FM Time. It is now 8:16.
2: Heart 92.7.
0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan niya, Cafe Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
3: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
2: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 8:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud na anak. Kinamang mo yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Ina ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart. Picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matris. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Heart FM Time. It is now 9:28. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:28. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM.
1: Heart FM time. It is now 12:45.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.
6: This is Heart.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Wildlife and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Bye.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 5:30. This time check is brought to you by Virginia Hotdog. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Station sa Mindanao.
1: Alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga.
0: Lunes hanggang Biyernes. Heart FM. Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:30.
1: Heart 92.7.
2: Yo, yo, yo! What's up, everyone? Jason Steele here. Nagbabalik para gisingin ang mga inaantok na madalas may hinahanap pa after lunch. Kaya naman ang panalong combo dito sa Heart FM ay ako at ang masarap na merienda. Kaya eto na ang bagay sa iyo, mga bago Mac Savers Mix and Match na combos ng McDo. Kasi parang kayo ako eh, ang daming gusto. Eto na nga, for as low as 75 pesos, ang daming combo. May main snack plus side. Ang choices mo, crispy chicken sandwich, cheesy burger McDo, regular fries, or burger McDo. Plus, pili ka, Coke McFloat, plain sundae, or Coke. Sarap! Kaya ang mga gusto mo, i-mix and match mo na. Sa 75 pesos, ang daming ways para masatisfy ang cravings mo, hindi ba? Pick your faves na ang combo with Mac Savers Mix and Match. Daan na sa nearest McDo near you. Exclusively available in Cagayan de Oro and Davao stores from October 14 to November 14, 2024.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Thunder FM Kaganda Auto City, 93.7 Thunder FM Pukinon. We got 13 minutes after 7 o'clock. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyo, mga sweethearts. It's a drizzling Saturday morning. Nag-drizzle-drizzle. Nag-ambon-ambon, mga sweethearts, ha? Siyempre, paaraw ng Sabado ngayon. Aonse po, sa buwan ng Hulyo. Ay-ay ka. Mukhang magiging maulan po ang ating araw ng Sabado. Kapag hindi ito friendly para po sa lahat ng mga maglo-laundry. Hindi ito friendly para sa lahat ng mga maglalaban na naman. Ay-ay ka. Yun! Ano ba nga ba ang gagawin natin? Siyempre, maging party tayo ng ating program. We do have a lot of, you know, good music until 9 o'clock. Pero siyempre, sa pagpapaganda ng ating mga morning yan. Pero lahat naman ng mga music dito, lahat ng programa ay magaganda. Di ba? Oh, ito na, Jason Steele po ha. My name is Jason. And for Jason Steele of the video, hanggang alas 9 po ng umaga. All you have to do is, you know, be with me. At maging party ka ng ating programa, i-text mo lamang ako. Dali! Alright, naputin mo na yung telepono. Just in case lang you get your spare load in you. E-text mo ako sa 0961-892-4927. That's 0961-892-4927. Ay, ay, ay! Yung mga winners ng bugas at saka ng grocery sa baga natin yan, ha? Hilihan lang ang pag-ambon-ambon para hindi ka magkaroon ng grasya para sa araw na ito. Alright, commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Sweethearts! Panayin sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard ko!
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oras seri 93.7 FM mukinoin 29 minutes after 7 o'clock na Celos Vowels de Orbit. Wag niyong ugaling ano ha, lagi nila nagsiselos. Alam mo yan ang makabungkag sa isang relasyon. Yung selos na yan. Maula na umaga, masama man ang panahon pero masaya at masigla kami dahil sa Hard FM na nagpapaganda ng araw namin. Hoy, magandang magandang umaga. Junros, parang wala kang kagabi. Ha? Nagpunta ka ba? Doon sa ating black screening. At magandang umaga din, Jason, thanks sa movie experience ninyo. At sa mga sponsors, happy ang wife na ako. Yan, sabi niya, ang aming big tall with curly hair, unikaihan namin kahit walang costume, mawa na look-alike pa din para sa amin. Oo naman, iba beautiful na beautiful. Yan, listening here sa panel van si Tony Boy ng Bayabas at saka kay Vin Jack, ahente. Yan, maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha? Yan, thank you so much. Sana maganda naman ang inyong mga umaga. Ano man ang inyong mga plano today, bagamat umuulan, sabi nga tuloy pa rin ang paglalaba. Magpa-laundry na lang kayo, dami laundry po kasi yun. Kung nakapagbabad na kayo kahapon, tapos nagpa-plano kayo ngayon sana nyo babanlawan, patay, sablay. Mukhang walang plano magpakita ang araw ngayon. Ha? Pero sana naman, ano? Pero sige lang, wala tayong magagawa kung nakababad na yan. Kailangan nating laban yan ng dire-diretso na. Okay, eto muna mga sweethearts, lunchtime na. Gutom na rin ba kayo para masulit ang lunch break? Deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki ng Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. The promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB257576 Series of 2026. On for a break, magbabalik tayo with more sweethearts. Panayin na sa magpaminaw ha, manatiling nakatutok dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.

0: beat.
1: 92.700 FM Cagayan de Oro City. 93.700 FM Bukidnon. Hey, time right now. We get 43 minutes after 7 o'clock. At sabag mo ang beat. Oh, by the way, ang oras yan natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Meaty na, cheesy pa. Ito na, nasa uling mga minuto tayo ng ating first hour, ha? I-shoutout natin ang mga sumusunod. Sina Mami, Rosa, Olandres Macha. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga kina Amy Balumadres. Ang family Olandres at ang Macha family, thank you. Ang Timbal family, listening also right now. Maraming salamat po sa pakikinig. Oh, no. Good morning, ang Patriana family. Sina Arlene, magandang umaga din. Sina Eric Patriana, magandang umaga. Yan, thank you so much for always tuning in. Lagi naka-hard FM yun, bye. Oo. Ganun din si Grace sa Panilag. Magandang umaga, Grace Panilag. Maraming salamat sa pakikinig. At dito naman sa ating thanks line. Mga taga Santa Cruz Village sa Zone 8 Carmen City, isang mabasa at madulas na umaga po sa inyo. Sabi niya. Basa talaga. Oh, at saka madulas. Jason, sabi niya, shout out going to Libona karon. Mag-ihong miog pig. Yan, magandang umaga. Kina Akel, kay Danny, kay Auntie Anning, kay Jonax. Magandang umaga. Yan, sana yung maganda rin ang inyong mga morning, ha? Ito muna yung mga pangalang babagitin ko. Ito po yung mga nanalo pa. Alright, ng bugas at saka ng grocery sa ating The Prices Rise Overload. Alright, makikita mabuti. Pag nabagit yung pangalan mo, ibig sabihin, pumunta ka na dito, magdala ka ng iyong valid ID. Nakadaog ng bugas itong TNVS driver. Oo, medyo namamalat ako. Well, aside from maulat-ulat din talaga at malamig ang panahon, medyo napasabag tayo kahapon sa Moana Black Screening. Kaya pagpasensya nyo na muna yung tingog ko, ha? Congratulations! Kay Joe Villegas. Oh, yung TNVS TNVS driver. Congratulations to you. Kay Jennifer Oro ng Zone 7 Kauswagan. Congratulations also. Jennifer Oro. Charlita Bagas ng Bara Makabalan. Congratulations. Charlita Bagas. Ganun din kay Miguela Labadan. Miguela Labadan ng Kauswagan NHA. Congratulations. Dante Quejada. Dante Quejada ng Barangay 36. At si Lonita Atonda ng Lapasan. Lonita Atonda ng Lapasan. Yung mga pangalan binanggit ko, pumunta dito sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Naghulat mi ninyo, okay? 7:46, another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more Sweet Arts? Madayon lang sa magpaminaw, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore! Hard!